Lho, krungu to? Kuwi suarane kewan. Yen wis ngerti, saiki coba jawaban pitakonku.

iki jelas menawa Raminah jaluk tolong nang Pak Dene yo Kakang Siman. Nek patnya nih Kakang Siman gelem nurungi Raminah, tuwa mungsuh tuwa bakal.